mo jira yo iwo na je pe ma ara re bi o se nteti le ko lati pade woli olarin waju olagbemi jb anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa

0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti e lojojumo. Amen.
1: O go mani fu Olorun loke. Fun gbogbo oka ti olugbo to ngbo mi ka kiri gbogbo orile di agbanlaye. Ma dupe lowo baba mi. Dupe lowo baba re. Eni to so e en to je ko tori ojo ti a pe lojo Olusegun Ajasegun. Iwo na bo si bi pepe re. Ma yi ni be ni gbabeje. Ko ma dupe lowo eni to fun e lanfani kan. Ti o fun elomi baba mi tu je ko ri ojo kesa ninu osu kefa 2026 ni gbogbo le to gbe ngba mi patapata ya jo bo si bi pepe re ba ti jo bo si bi pepe ya jo haleluya meje ati ogo meje fori bale ni gba meje bo ba ti nse mo wa gbagbe pe bi parapoju lu mo sinu eto yi bo ti npe won emi na ni woli intentimo Olare waju olagbe mi je piano ni moriba kini baba mi arugbo ojo ni kajo se ya mi die nu akoko re ya jo ni ajo emi kajo gbo on to ni majemu ni fun gbogbo okan n te ti si mi no ni ti owuro oya gbaga joko re sumo to si ya gbo on ti oni majemu ni fun gbogbo okan n te ti si mi ni ti owuro iwe luko ri ke wa ba 37
2: o si dahun
1: wipe wipe
2: eni to sanu fun ni
1: eni to sanu fun ni
2: tesi si wi fun pe
1: yes wi fun pe
2: lo ki wa ki o se be gege
1: ko se be gege
2: o si se bi o tin lo
1: bo tin lo
2: o wa ile to kan
1: o wa ile to kan
2: omo obirin kan ti a pe ni mata
1: omo obirin kan ta pe ni mata
2: ti a gba si ile re
1: ta gba si ile re
2: Ori arabirin kan ti a pe ni Maria ti o si joko leba ese Jesu ti o gbo oro re
1: sugbon
2: mata se iyonu pupo
1: mata gbo oro re o se kini
2: iyonu pupo
1: o se iyonu pupo yes
2: o si to wa
1: o to wa
2: oni
1: oluwa
2: iwa ko kuku susu ti arabirin mi
1: iwa ko kuku su siti ara bere mi
2: fi mi sile lati ma nikan se aisimi wi fun ki o ran mi lowo
1: sugbon
2: jesu si dahun
1: o wi fun pe
2: mata
1: o shani ati lala
2: nitori ohun pupo
1: e ma gba imoye to shani ati lala ninu aye ta wa tori ohun pupo yes
2: sugbon
1: ohun nikan ko le se alaini
2: maria o si ti yan ipa rere na ti a ko le gba lowo
1: ti a ko le gba lo ibe la o pari yes maria ti yan parere kan ta ko le gba iwo na gbo waasu yan parere kan ti enikeni ko le gba lowo e la bo ti gboro shiti iwo na gbianju lati yan parere ti enikeni ko le gba lowo nibi ta de ke la o fi pari se bi tori igbala emi re ni nje o ti gba jesu gege bi oluwa atolugba bo ba igba jesu wona gba sinu aye e ki lo wa fi pari e wo bi iwo na ba mu we 1 John 3:8 ki lo
2: eni ti ba n dese
1: ti esu ni
2: nitori lati atete ko se ni esu ti dese
1: nitori eyi
2: omo olorun farahan ko le pa se esu
1: ma gbo ni ba n dese ti esu ni omo olorun farahan ko le pa ise esu lo nbe lowo re enikan ti farahan bi omo olorun lati pa se esu mu iwo na gbianju ki enikan pa se esu ninu aye re oun ni o ba dara ju lowuro je ki jesu pa se esu ibe logun yen papa se si pata nibi ta de gbogbo eni nibi ti emi ati ejo de lowuro je a lo gbadua adua kan ni ko je ka jogba wa ma kigbe oluwa ko to agbana ti aye gbe sile fun mi Oluwa fina ati ara dipa adua ma le parobo shika reketepa rubia adolim probo shika ye de jesu oluwa wa nibi ta de gbogbo eniyan omo olorun n pa gbomi ile atororo oruko jesu owo ogun inu aye re bo ti nlo mi ato ko wo ogun yen ko lana ko wa ogun ko ma ri mo do ma sere gbogbo nti oluwa mo bi ti pe
3: fantastic teams in making you the best entrepreneur
1: for like yo wa si mu se o de fa yan dupe yo si dara fun yes ba nkan sam isi bo ti ka sam 35 won na gbeju ka sam 3 sibe bo ti ka 55 ibe logun ye wole si o de ni ri mo yesu oluwa amen baba me na mi si enikan ni ofa kan ba ni gbaya
3: yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they listen.
1: If it's your fire, Jordan.
3: So get better information. We won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio.
1: Wow, fire. Come on.
4: Me. What did you say? Say. Be in the shesheto. I'm on my kongkong dek. We mean say we can send account number. Oh, they send equivalent to the amount. That's what it sent.
1: So,
4: man.
1: I'm going to
4: you okay?
1: Capis, you're not a good joke. And it took full of me. To talk about me upon a Latin group. To your own to doubt me upon a fool. Nay, look, you look me when you want to full hour. I bought it full of me call. Oh, look, you carry it here to the rugby to fun. You wanna lo la ko lo gba loko ti o ni je koju pada ti yala ni isabe lojo na Jesu oluwa wa amen nibi to do fe fe ri ranse fe ma rin to wa lowo iwo na fe ma gbo kanle lati bi ti eto yi leyin lo se osu dododun ni gbogbo gbe every year boya won na de gbo mi o fe fi eri en se bi to lujo ke won na je ko clear lujo ke oh yeah, what sub number? No, before
2: 080-33-462-861.
1: Bo boy, late, bo boy, cartoon bummer. You wanna late me a Jew? That's a bummer, so. It was sub number. My work back big by the arrow. Book betty shetty bun away. Two ni shemo. Book worker. To lakaka. So one won't drunk it. Book worker. To carry two ni shabby. Book what to fell on rainbow. Obi to ori fi sagba to nba jakule pade gbogbo iwo to wa nu obitibiti gbese gbogbo le to gbe gbo mi patapata mo fi yonu olorun be jajo fara won program ago mejo ni obere yo pari la ago mo kan yo wuro eyin na ni fuju oju pelu wole gbogbo eyin yo loja gbogbo eni to ntaja gbogbo businessman ati businesswoman iwo na gbianju fara won ninu eto abi won to ti su to mo bi wa se gbe gbe a fe ri e ninu eto yi la re ago mejo sa ago mo kan ifoju roju tun wa leyin eto gbogbo le to gbe ngbo mi patapata mo be loruko olorun mo lo ti gbo mi my two daughter mo wi luwa ki lo se na ni ti ohuro mo be ni oruko olorun omo toto na ya na paja bo le ni ya na odu fese ni wole number 5 Victor la ya lona ori flag ni gbogbo ita gbogbo eyin te gbo mi isongoju ori atanya na yen si baka na gbogbo eyin te gbo wa lati seme boda ku tonu badagri ne ti gbo wa iwo na ri po wa no program yen gbogbo eyin te gbo wa ne labuli egba e koro mo na ma bo command the cotton dimu lo ti gbo wa ri po fara won ninu eto yen ko to di wi pe obi ko n to nle yen abi n to mu yen ko to di pe obi o ma to gbona mi yo iwo na ma bo ko jajo gbadua obi ko ma ba di onigbese ki iwo na deni to be si ni jere nibo lo ti gbo wa gbogbo eyin ta ko wonjo alimoso ikeja ma bo o sodi mu se challenge olorun sogo omo to to nlo si yana paja bole ni under bridge opposite eni ko funus ni bo lo nlo nbe olokada kunbe o nlo iya no odu number 5 Victor ona ya be ni a ma re ti e leni ojo olusegun asegun si ma dara fun yesu oluwa amen gbogbo abi amo ti o le se ko ma ran wa lowo gbogbo ojo to ba lo laye ogbo mo ni be ni boji wara anu gbadọ ju ale Jesu oluwa amen ni bi ta de gbogbo oko to ngbo mi ni le ka kiri gbogbo rilede agba laye he iwo na gbianju iwo na fe furugbin abiyamo wa ni mu ti jiya lori omo mi o gbodo to fi ojo ale obi ki n je paso pupo lowo omo fun ti e ko fun tomo yen rugbin yen ni o do gege bi ipinija yala ni isabi ni ojo na eni kan ni kini 1005 o ba ti fun ti e ko fun tomo yen eyin package mo be loruko orugbin solomon ni iwo na ba nse 2000 gbogbo aye lo nse lowo biti biti awon ni pos ti won se ti won ti ri esi aduwa ti mi ti to gba shop o ti di eyan la iwo na se ko se tomo eni kan ni kini account number access bank ni ma consider 00960742211 access bank olarewaju solomon olagbemi eni kan no won ti ri ko 00960742211 access bank olarewaju solomon olagbemi bo tin fisi omo ni kumelo ire ati maje mo lorun yo se wa si fayo dupe jesu luwa amen o fe pe woli ero bani soro meji ni mo tin pe fun e o ma pe no agbadura oya 00 26 61 36 10 61 01 03 3 46 28 61 01 03 3 46 28 61 bibeli ti o pe o ni fi idan biba ni chiffre si osun to bege ti ayo ni le gba ibuku iwo na furugbin idamewa eh eyin pa koko package irubi kan wa lewa lati ma fi eto lowo iwo na ba nse bo tin se iyanu wa sele irugbin keta gbogbo to ni irugbin lowo gbogbo ojo olusegun ajasegun iwo na ba furugbin ki iwo na be si ni ri esi ko be si ni ri owo olorun any conic in your account number GTB by calling 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi any conic what you recall 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi Boatin Fisi Omo ni kuma lori Boatin Fisi oni tawana iwo na ma fi siko ma pe ni ki n gbadura mo wa gbagbe o le mu date kan latori afefe lati jo fuju roju emi ati e o be loruko olorun mu date kan latori afefe ni ero bani soro kajo kajo fuju roju eh ki n so gba to le ri mi o de ma dara fun e ki la o se laaro an lo si le oluwa abati ku nu studio iwo na ja lo kajo lo gbadura kajo bi olorun ki n ti wo wa yen ko le te lowo yo de ma dara fun e obi ma wa gbagbe pe apala koko bakan na lo lo Jesu oluwa wa
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM this is Jordan 105.5
7: station with the voice for entrepreneurs

0: gbogbo eyin omo Olorun e kigbe ogo ogo ogo fun Messiah oba to po ni ipekun ewa Olorun emi awon woli ada ope ada ola ada ogo pada fun ole kan soso yi ewa yi ka otun be se dobale dadi e yi ka sosi mami eyin na gbe osuba fun e kigbe obangiji sadankata gbogbo to ba le so gbogbo eyin te wa lori Facebook kan fun lokokan oba to npe ni ariku yeri oba mi ti o ni itan iran opo si le ile dawo opo si le ile faya o n lo po mule o mo ja le kan o le jipo tabi ko yingi o n lo jopo ke bi ko yege baba mi ajiru bi okin o se gan o gbogbo eyan omo Olorun wa ki gbe pe o se gan o oluwa gbe oga ogoni fun o Jesu eyan omo Olorun e dide nle e jajo ki hallelujah nla marun ati ogo merin ki gbogbo oje mesan oni lojo kesan ninu osu kefa ojo ta da ti pe a fe gbadura fun awon omo Olorun ati awon eniyan ti won jiko ati awon oluko a fe kibe si oba mi oba re bo ka to se nkan jajo ki hallelujah nla marun ka fi ogo merin ti. Somebody jump up and shout five hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun, ogo merin oja, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. E so tele mi eni baba, titi aye ni mama sin o. Titi aye ni ma si ma yin o. Iwo leleda mi. Iwo la lagbara mi. Iwo la latileyin mi. Iwo lo ni je koju o ti mi oba eniyan ni oba angeli si tun ni e wa dide mo mi enowo yen soke just yo gbadua meta yi oluwa angeli mi si mi te ba fe gbadua yen o pe oruko Jesu gbogbo en ti be labi ayika won agbo eni emi mimo e angeli oniroyin ayo si mi ko to dale e angeli oniroyin ayo si mi ko su yo to pari e angeli oniroyin ayo si mi ki ose yo to pari ti ba ti ni e gbadua yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko rin lore wa bo ti wu le ore o tun gbe body e laaro yi oni Tuesday ojo kesan gbogbo eni to fe ki igba o san won e dide nle ni gbogbo bi te ba wa oye gbadua yen ku oruko Jesu oruko Jesu emi mimo angeli oniroyin ayo mi nbo lo wa Olorun je o be mi wo bo se angeli si eni ti won pe ni Maria bo se angeli si Sakaraya bo se angeli si Elizabeth Olorun angeli temi na si mi in the name of Jesus Jesu Oluwa wa nbi to duro si yen mo ti ku nbe ibi ti ma ti pe Jesu Oluwa ni ke duro si e gbadua number 2 emi mo so pe angeli mo guide yan angeli asi mo protect a mo dabobo ai mo ya won to dabobo o lo lo si inu okini angeli lo di gbogbo won lenu mu angeli kan na awon na ni won ma mo so randi eni ti won pe ni Elisha nigbati omo eni awon ota de oni oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angeli ti o mo so mi lowo Olorun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko Jesu lekan family angeli ti o mo so emi atawon omo mi loruko Jesu family won lowo e so dadua be oruko Jesu Olorun emi awon woli mo be oni family angeli ti o mo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angeli ti o mo so wa Olorun family lowo Jesu Oluwa wa eyin omo Olorun e gbadua kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won ji gbe ni olu ogbo mo so je ki angeli aso ni angeli to le da gbogbo won je ki angeli yo duo ti won ati laani dake e ku oruko Jesu e so dadua be angeli aso ni angeli adabobo ni o ya gba won dabobo won igba ti won ba pada dele loruko Jesu ko gbodo si palara awon omo yin o gbodo didakuda ngba won ba de Jesu Oluwa wa e se ami e wa ka ese meta si waju adu eleketa niyan o e se pase baba angeli mi lo gbonje mi wa emi mo wa su e fun yin. Angels, they bring food, not only food, they bring strength. Won ma mu onje wa, won si ma mu agbara wa. Enowo ye nigba to ba ka ise meta e pe oruko Jesu lekan angeli mi lo gbonje mi atawon omo mi wa onje ta je lo sei onje ta je lodun yi onje ta je lo su yi oye gbe wa eyin te ba le soda du e soda du abe oruko Jesu angeli mi onje ojo mi onje ose yi ati onje ti nbe ninu osu yi onje ti nbe ninu odun yi mo pa lase loruko Jesu e lo ba mi gbe wa Jesu oluwa wa gbogbo igba to ba ni ki Olorun o se nkan angeli ni mo ran emi oluwa ni ka gbadura yen lekan si mama so le ka ise man e ka si waju wa bi kan wo ka ise la nse laaro yi a si tun fe bere si sise yen eyin ayan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe oluwa ni ka gbawe 24 hours fun awon mo Olorun ti won jigbe a jo wonu awe 24 hours lo a si pade ni church laaro yi yojo kan le fa awon mo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa o di ago mewa ni ojo Wednesday ka to ku nbe eni kan ni e a si ni jeun a ni mu awon na mo ba won feel e iwo to ba se wipe o gbagbo pe aduwa si ngba gbogbo eyan bi amo ejo iwa ka jo gbadua yi awon kan ni sa jade ti an se protest jade ti won kigbe pe ki won fi awon mo yen le eje wa na lo kigbe ba Olorun eyan la won kigbe si ijoba won ke si eni to ni ijoba oba to da ijoba Olorun to da awon president ati governor on la wa fe ke si won ti ke si ijoba won ti jade lati ejo yi eja ke si ijoba won ijoba oba won oba eja lo ke si won mi so le join so le pa ise re ti loni fun awon omo tin benu gbo lati bi ose meta seyin so le join wa laaro yi ni wema lati wo de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour mo ranti igba ti mo fe ko wa ek ti wa se bayi jade pe gbogbo eni ti o ba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbohun aduwa soke nitori mi atawon omo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbadua won mo ba mi yi bill yen mo ranti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election wa ni ojo wedding mi gangan ah won ni kosi ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si titari rira lati ago mefa idaji titi ti o fi di ago mefa irole awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pe ni mo sawo nu adua lo ta jo gbohun adua soke a bere ni ago mewa le mo si pari e ni ago marun o ngba ti wedding ti de tan oba mi ologun ajo mo mo je won yi emi ti ri mo jala so mo mo ti mo nso gbogbo eyan omo Olorun te ba fe join wa loni ka le jo join we ma lati pade be ba ni black and white e wo to ba ti di 10 ni won la gbogbo gan a si gba awon adua yen ati so bi o se lo a ke se lesson message bayi interdenomination ni gbogbo eyin te ba mo pe Jesu gbadua sibe join wa o ja jogba lagbara eni to laye atorun e wa wo ti o tele leyin adua yen nbo le tin gbo mi lati wo o de wo moto gbagi eleve so ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen eni kan ni tin ba ni black and white nko wo on to ba ri jo nto Olorun anything to ba wo ita nilo ni pe ka jo pe joko ka jo gbe un soke a gbadua fun awon omo yen pe ki Olorun ko tu won le a si gbadua fun Nigeria oni bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ti won ba ni rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi Olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san awon eyan mo kire an gbadu adua ta ti gbagbagba e da le e ja gboran iwo wo lo le se pe sipo ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je pe orilede re Nigeria ni kan lo ngbadua fun eye ja tara wa je pa ngbadua a jo pade loni bo ba ngbadua je a jo gbe le ina 24 hours mo mo pe bi wo wa awon kan wa e jo e ja jo se eyi te ba fe join wa 10 la pade ni wema e ja sari gbadua keta e ta ngba yen mo wo be ti gbe ese o ye gbe ese kan si ko je mefa e wa nowo yen soke eni baba mi o onje mi da rangeli ko gbonje mi atawon omo mi wa bana shapaka halash eni kan ni se mo gbonje ni ranti bo se gbe onje lo fun eni ti won pe ni Elijah ninu we first king chapter 8 chapter 19 verse 5 to 7 bibeli ni angel oluwa si ni dide je nitori ti ona na ji fun o won lo si dide o si je o si lo le agbara onje yi fun ogoji osan ati ogoji oru titi dola la angel ni bayan bo se ri yen angel ya mo fun yan lo nje on lo fun agai lo mi ninu we genesis 21 verse 17 to 19 angeli ekigbe angeli mi ebi npa mi luruko jesus lo bonje mi wa kini di ta fi lo won malaika angeli nje malaika so pe malaika kini tu mo malaika messenger ojise eni teyan ranse bibeli so ninu we hebrew chapter 1 verse 14 o need their ministry spirit won ma sise fun awon ajogun igbala kini se mi ta fe gbadua si e kan yan si e kan na e yatan mami e kan e gbi ese yen e ya bayi e yatan yen wa nawo angeli ti o to mi sonada ni bo lo wa angeli a si dari eniyan tabi ko dari eyan si o e kibe oluwa ba se fun angeli mi ko dari olore mi si mi angeli ti se aimoye igba enikan ni bo le ti ri yen se ba angeli lo ran peter lo si koni lo sojo cornelius ninu we out of apostle chapter 10 verse 3 to 6 angeli ran peter oni ko lo ba cornelius e kegbe baba angeli si mi angeli fowo to peter oni o ya lo ba ewun ti baba iso nigba tesin fe de ninu ewun ti won o ba mu lo olohun si gbe angeli dide
1: Adedamola Olajide loruko mi wa party Ibadan.
0: Ibadan ile nbe
1: nbe mi sir.
0: Nice.
1: May this year ni mo join commission yi. O sele npe mo ti wa Labuja for like 20 years. Gbese lo le mi kuro Labuja. Gbese lo de mu mi join commission yi. Contractor ni mi. Mo ma gba ise mo de ni company ti temi.
0: Gbese leyin Labuja gbese yin telu
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere si wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa leni
0: loni
1: ben sir so o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro en ti di tolopa
0: ha
1: to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma gbadura ni bi dandan pe k'Olorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but Olorun o gba ona ti mo ro n pe Olorun ma gba
0: ko gbona bi teyin fokan si
1: gba rara
0: aje n pase mi o moye gbese ti n be lorun emi o si ma n to fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko se ami yo gba ona bomi yo si o e kibe ni baba ona bo mi yo si mi
1: so mama gbadura ibi de mi for kan si ni pe boya olo ati e pe fun ni contract si ma bi san
0: gbese yen
1: egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: charge
1: but ko won je to lu woju mi mo a okay o de e ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan olohun wa lo adc to the governor of oyo state
0: adc to the governor of oyo state wa
1: o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa dp wa ni gbogbo wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la America wa ni ko da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: ipe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: olodun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu gbogbo 15 million owo yen lo eat mi ju to tun eat that mi
0: ha
1: because true that mi mo fi gba owo yen lowo emi yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody sa n gbadura lori oro owo yen ko to adi pe olohun gbe eyin eni yen dide ti owo yen bi 5 million bi je sísan.
0: Ó san 5 million.
1: Ó san 5 million ní gbogbo owó yẹn.
0: Ẹ̀yin ọmọ pé ń bọ̀ ń bẹ́ o.
1: Èmi mọ̀ pé ADC mi bá mi ṣe ọmọ ADC yẹn rí.
0: Àmì ìmọ̀ náà bí tí ó bí ọ̀rọ̀ ẹgbà tó bá ku ìṣẹ́jú kan kí ìtọ́ oníyẹ̀yẹ́ ọgbẹ lára rẹ̀. Tó bá ku ìṣẹ́jú kan kí wọ́n ní pọ̀tán dì rẹ̀ kan sí àmì dáadáa Ọlọ́run òjijì yọ yọ sí ọ. Ìjì kọ́ yọ sí ọ. Kí ẹ̀mí mímọ́ kọ́ bí ọ wò yóò gbé ọ níjà lórúkọ bàbá tí ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́. Náà ǹjẹ́ ń pè ní Angẹ́lì nù o ní ọjà ẹnìkan ní ìhìn wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ láńbà ní irọ́ ni irọ́ náà làdáko ADC àbí ṣé ADC ṣé kò sí láyé ni. Irọ́ gbogbo nǹkan láńbà ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ tiẹ̀ ẹnìkan ní kí ni jẹ́ láńbà àwọn ìkọ́kùkọ́ tí a máa kọ náà ni pé rọ́ ni wọ́n kọ́ wọn ni àtúnkọ́ ní ìsìn. Ìwọ tó bá gbàgbọ́ pé Ọlọ́run sì tún lè rángẹ́lì sí ọ fòókè nígbà mẹ́rin jọ́s kan fòókè lásán fòókè fòókè ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ohun ìjà tiwa kì í ṣe tara ṣe rí ní ọ̀la. Ọ̀la Wednesday àwọn tí ọ̀bájọ́ ẹ̀wọ̀n àwọn wà bá mi ń tí ọ̀tí ẹnìkan ní wà wò ní ẹ̀mọ̀ tí ìfúnmi lánàá tí wọ́n ẹ̀mọ̀ tí ìfúnmi lómi 7-7 bọ́lọ̀ ń bá jẹ́ wà ń bẹ̀ bọ̀ máa fún àwùjọ ṣe ń sì fáwọn èèyàn bíi 3,000 ní àná tí wọ́n lọ́la lágbára ọlọ́run bóyá lára àwọn tá a bá jọ ṣe prayer náà lájọ ṣe mo ti sọ pé àdúrà méjì ni sí mẹ́ta àdúrà alákọ̀ọ́kọ́ àwọn tí ẹ kó lọ a fẹ́ gba 24 hours tó ọba ṣe rí jẹ́ àjọ dẹ̀ o òyìnbó ò lè dákú ẹlẹ́ẹ̀kejì a fẹ́ gbàdúrà fún nàìjíríà yìí ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ṣeéṣe kí n gbàdúrà fẹ́yìn gan èmi gbàgbọ́ pàdúrà ń gbà títí dọ̀ ẹnjiníà next ẹjẹ́ tó ń gbọ́ mi ẹjẹ́ tó ń gbọ́ mi bóyá Angẹ́lì wà bí ó sí next.
2: Orúkọ mi ni Nafiu Rukayat.
0: Nafiu
2: Rukayat.
0: Nice.
2: Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá pé ìgbà tó di October 1 ọkọ̀ mi pé ẹ̀yìn kan fẹ́ ra mọ́tò fún ọkọ̀ mi so nígbà tí mo wá sí bíbá yìí bàbá mi sáré pé nǹkan tí a bá fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe fún wa kó tó di next year mo wá gbàgbọ́ pé kí mọ́tò ọkọ̀ mi kó jáde ìgbà tó di ní October 2 ọjọ́ kejì jọyìn ní ọ̀sán tọkọ̀ mi ṣe pè mí yẹn pé ọ̀gá àwọn tó fẹ́ ra mọ́tò fáwọn pé ó ti rà fáwọn mọ́tò 41 million fóònù mi so torí àwọn tífà
0: ní
2: fóònù mọ́tò tífà
0: sísá
2: bẹ́ẹ̀ ni
0: ẹwù yẹn ó ní o
2: so ìgbà tó di wednesday tó lọ òun ni a lọ síbi bẹ̀ tí wọ́n ṣe ròyìn ọ̀gá yẹn pé ọ̀gá yẹn burú tó bá ti débi bẹ̀ kó sáàkúnlẹ̀ sílẹ̀ mo ṣe gbé òróró mi yẹn
0: tí mo ṣe fún
2: anotiẹ so ọkọ mi náà láti ọdún tù yẹn lónà tí ń lo anotiẹ torí wọn kì í gbà kí yẹn ká wá sí chọọchì tẹlẹtẹlẹ wọn máa sọ pé
0: a gbọ́ pé wọn ra mọ́tò fún wọn wá fi yín lẹ.
2: No ìgbà tí kó tó di pé wọn fẹ ra mọ́tò fún wọn lẹni ẹ ti sọ fún wọn ó ti promise wọn tipẹ́tipẹ́ so bíi kí wọ́n débi bẹ̀ kó sọ pé kì í ṣe wọn mo fẹ́ gbé fún ẹlòmíì máa gbé fún ó sàárín ìgbà tó wá tí mo ṣe fún wọn ní àná tí wọn èlò yẹn pẹ̀lú tá bá ti lọ jesus tí wọ́n máa rán mi lómi wọn ètò fẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan báyẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so ohun gan wọn máa jí mi pé à ṣe ẹ lọ́sẹ̀hún sẹ́hún yín mi ó lọ bá bàárẹ̀ nígbà gbowó mọ́tò ó máa fún mi lówó mọ́tò àwọn máa jí mi nídàájí nípa ọyá tètè mọ ọ lọ
0: orí ọdọ bàbá
2: rẹ orí sọdọ bíbẹ so ohun èké fẹ gbọ tẹlẹtẹlẹ ṣùgbọn ní ìsinyìí mo dúpẹ fún Ọlọ́run ọ̀gá wọn yẹn ó sọ̀sọ̀ fún wọn pé kí wọ́n mọ gbé mọ́tò yẹn lọ 41 million ni wọ́n ó rà fún wọn nígbà kí wọ́n mọ dáwó padà.
0: Díẹ̀ díẹ̀.
2: Òun gan ló pè mí pé kí n bóun ṣe testimony rẹ̀ àwọn ni ó sẹ̀ǹjẹ̀ sí mi ní ìsìn yìí pé kí n báwọn ṣe testimony.
0: Bẹ́ẹ̀ lọ bá ń ṣe testimony.

0: ti baba yen ni e pariwo pe Jesu sanu fun mi baba to wa su si keje mi na ki pe baba sanu mi hallelujah bi mo se ki gbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi ki yawo yin o fi ba yin se be emi ni n ba wi e mo pe won wo mi won ni mo wo yin nisin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa o mo ni suwe yi na da eh iwo na e ma send e si o o kan se n pe le send e tan e le e lo wa send 100 ki o bi ba nse be yo o be tin je tan nisin ni 100 ji se bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi kilo e je un tanje eyin 100 be nbi kilo to su ala ti o dun lori phone o di ase nice bi won se gbe si mi e ti pa yoro ye mo si gbo leti mi eyin 100 kan 1000 pe baba je ngba lati ko to dale to ba ni gbagbo ato ba mo ko ni send the testimony si mi mo wule se kan ra dada me wa ta bo re to mo da ko si mo lo eyin ti e ba gbagbo mo gbo 100 ndi mo ti mo mo wa su lo ni ojo yen ni baba yen ti send 100 lori pepe mo wa to ni ki won fi 100 ba mi sebe but you if 100,000 sebe o any kind I say be you a big man are you not a big man too again why you 100 give me sebe you won be won be je so did the man you won be ban pa ni no eyin ayan fe e je mi gbowo mo bin tan an lo church and eyin 100 yen te ba to opportunity e tun pade mi lori Facebook e mu anointing oyin e wa ba mi mu igi sana kan lowo si enikan igi sana ati igi sana yen bo inu anointing oyin laaro imi o laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube kinto bo sinu adua 6:30 laaro and titi was 7:30 ni mi nekwa mi na shahala e je sister o pari oro mo na wo si ba ngbe kan yen ra ngbe lo truck yen si baba mbo mbo mo na wo si fun oko yin ko ni jamu lowo e lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ebi o da se yes
1: that you agbede ni ojo Thursday so ida to jojo Saturday o ni 77 yen ati holy communion mo wa da si fun ara won wa ni o ni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo Monday yi ni moto yen se wa bere ise
0: o ti bere ise la ni jeta
1: bon
0: yo ma mu wa o
1: amen jesus
0: eyin bo change the test ra wa nice eyin omo Olorun o tun ku but eje ma lo nbi ta badi eja lo church 10 la padi awon eni 100 yen da gbogbo eyin te ni da mewa tore esan but ka 100 yen mo mo irubo 1000 ko le da opa account number church mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade and bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank wa niyan kan ti e try eyin te se ri kan try ore Olorun je ngba lati ku to dale emi Olorun lo ni ki n so be and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni de wa kunle ki n to so ese bibeli ta fe ka te ba n bo black and white to ba ni black and white won to ba o ni 24 hour biri biri la fi se fun 24 hour a ni je mo je mo laaro yi mo ni ejo yin wa ka wo ti baba mi ologun ajo bo se ẹnìkan ni bible wo la fẹ ka kẹ tó gbàdúrà fáwọn tó ń ṣe birthday àtòní wedding anniversary ìwé Psalm 1.

0: 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: Hey, a yabiamo. Ha ha. Dekin swele, so ti kofatu e. Ati oja e, soma di e. Ah! Sele la kan sele lo rumo jumo. Ni biti a wang woli obere tin badua. Si ororo. O makpe de kan. E jen sofun bo gba gba ye o. Ani, emi oluwa ni kan sofun bo gba biyama. Tin gbo ito yi lowo lowo yi. Ton gbo program yi lowo lowo. Ati gbo gba biyama ye. Ipe sofun wang o. Sofun wang o. Wipe. Emi ni oluwa. Mo de. Lati gbi a wang wang nija. E de tan gbo nani ye. Mo de. Lati gbi a wang wang nija. Wang wang tu. Number one. A wang mati wang lo. A wang mati daduo. Number two, I want my chicken jeep would you can see one jack and loss okay. Number three, I want my to yako kodano seal you so my tia ye block one. Number four, only book woman to say bokawe so my good research. Number five, only wabiama to say bo se bioma bo se na woto lorioma one jog bad woman. Ah, Oluwa lo de o. Lati gbe onija e wa gbo oluwa wa so kankan pe gbogbo eni ba ri ninu ororo yi laarin 21 days won si sina aya kaparuna naza mi mo bi to le wa ororo abiamo ni mo npe ke sabi agba eni kan ni voice jo akin ati yakin ti mo mo gbo TikTok ati Instagram emi na ni mo nsoro akin gangan lo soro yi in to wa je kin tun funny testimony to da be yakin o wa nbe ni June 13 ha eni kan ni mo fe ti ri yakin tele awon goke gbogbo eya bi amo e gbo woke o e mo ka lori awon omo yin ha Saturday June 13 yo mo lagbara gan to ba ti di ojo ta tabi oju ore kan so fun eni keni pe mo lo church baba se bi oba Church baba se bi oba Sir Gregory Church o wa ni nice estate ni ambassador ibe lati jo pade ayayayayaya bo be fit of photo me bota wa kan gbadua yi wa ni baba ofa idaduo ti won gbe sara awon omo yi jade ofa idaduo ta gbe sara omo mi ofa idaduo ta gbe sara akobi mi ofa idaduo ta ti bara omo mi Tibara kife wa jade makapali ne moskata ebregedegedegedeza michina mahata pelinu sava priketulia damaza echina mahazi uluwa sofun omagai wipe wobi insoma redi orileidi insodi ilu ah ase wale lio wasi demito nde ton lo ase ti wamba lenyan inyone delere ase ti won ba leyan eyin o ni kan to ye ko kan ase ti won ba leyan eyin o ni gba to ye ko gba oga won le ome mama won le pe ko ri bi debi ogo ni to ba wa joku ayan mo ri ajoku to ba le gbadua ayan mo ri aduro to ba le ke ayan mo re yo fun to ba le ke ayan mo re yo soro ninu re ni asiri wa eh eyin abi amo mo sami ogun idaduo lara awon me ogun yen se ogun idaduo lara akobi e ogun yen se e gbadua baba ta lo gba oja lara mi e ba da pada in the name of Jesus se ki mo te o di June 13 yo mo le gan ayaka paruza taligado mejina maza e bregede yegede bedo ile ku si fun awon me in Jesus name ah enikan se to gbe la ro la wa to gbo me God bless you.

minista fun oro ile okere iyen ambassador Bianca Odumegu Ojuku won ti soro laaro yi o latari bi o se kan ijoba apapo orilede Nigeria bi oro hun se nkan won lominu papa julo iru oro wo latari bi awon omo orilede South Africa bi won se se ikolu iyen si awon omo orilede Nigeria ele ti won fi orilede South Africa se bugbe ti won fi be se oro aje o won wa ni jeri eleyi to nlo ye won ni ijoba orilede wa Nigeria won ko minu koda won ko roju gidigan ni o won ni oju won koro si igbese ohun gege bi awon omo orilede South Africa bi won se se awon omo orilede Nigeria sibasibo won wa soro ye latari bi oro ohun na se jade lana ojo aje Monday lati enu ara ni to je minister fun oro ede okere iyan ambassador Bianca Odumegu Ojuku nigba ti won ba won soro nibe ni Bianca Odumegu Ojuku lo ti ni ewo seri ipa ti e igbese ti ati awon iwa ele ti eyan omo orilede South Africa je ngu se awon omo orilede Nigeria yi won ni ko to o se a nsun pelu eni ka ko pa bo ni lori ni abi bo le o se wa je a ga yan en deyan ba sun ti na le yan ma ba se nkan

papo won ni eleyi o abo ofin mu won ni awon mo orilede Nigeria ele to je wi pe won ni ise won na ni won mu lokun kudun won ni sugbon to nbi awon mo orilede South Africa ninu ni wi pe awon mo orilede Nigeria won fi owo ele ti won ni lowo won fi gba awon iyawo awon iyen orilede se yi lo wa to ka e ma payan sugbon inu bi ijoba orilede Nigeria latari igbese ti awon mo orilede South Africa ti won se papa julo bi won se nkolu awon mo orilede Nigeria owo tesiwaju o ni awon onigba o tori pe ibi ti e nbe oro yi lo o ma koja agbara yin papa julo orilede Nigeria won ti to oro hun siwaju ile awon asofin orilede Nigeria pe ki won boju wo ati awon igbese to to tori inu ewu na la awon mo orilede Nigeria wa orilede South Africa iyun na wa ninu weroyin Daily Post e fun ti aaro toni e le gba change iroyin hun be lekun rere te ba fe seri iroyin ohun arabirin kan re o ti won poruko re ni Oluchi ele ti won ni awon ebi re ni won lo fejo re sun wi pe e wo o ti jigbe o ta na jigbe Oluchi ni ojo Oluchi gbe ke nibo won ni ipinle edo ni o won ni won ji Oluchi gbe be na lo je wi pe won ni won ba eni ti o je ololufe Oluchi iyen ni o lo ba ololuje ololufe re ni agbegbe kan ti won ni o wa ni ile itura ni ipinle Delta gege bi won se wa salaye awon mole bi Oluchi awon ni won fi oro hun sita ti won si lo fejo sun ipe wo a ri Oluchi o a mo bi ti Oluchi wa o e dakun dabo e ba wa wa o koda ati ngbo wi pe akata awon ajinigbe ohun na ni Oluchi ohun lo ma wa o gege bi won se wa nsoro won ni awon ajinigbe ohun won ti ngbiyanju lati pe awon won si ti pe awon je won ni won ti pe awon wi pe ki awon lo wa owo itusile Oluchi o bi be ko ohun ti won lero yo sele si Oluchi won ni koda bi pipo ra ti Oluchi pora won ni ko ye enikankan tori pe olohun fe lo ba afesona ohun ololufe re ni ode ile itura kan ile to wa ni ipinle Delta oni won ni Oluchi dagbere o ko to di wi pe awon ajini gbe pe wi pe eja esma e ba wa gba Oluchi ile o won ti je Oluchi gbe o koda awon ajini gbe ti nbere fun owo itusile re ele na ni o jade ninu wero yin Daily Post iyen fun ti aaro yi e fe se ri iroyan hun enogan wero yin Daily Post laaro yi

0: bi pomopomo awon ajinigbe bo se npo si na ni won tun ni won ko opolopo awon eyan ni ilu Abuja bakan na ni won pa awon kan gege bi won si ko sinu we royin pon jeje kan menu ba tori asiko won ni awon afurasi ajinigbe oni won ko lu abule kan ti won pe ni Kubwa ni ilu Abuja o ti won si gbe ara ilu kan lo be na ni won si pa awon mi to si je pe ngba tan yin bo mo at the end of the day bi a se le bo a se wa se yin bo o gbe mi mi o ti won si ni eleyi o je igba eketa eleti awon ajinigbe ohun ti won ma ko lu abule Kubwa ni ilu Abuja o wa nibe laaro yi won ni arabere kan leleyi o ti o puro mora re wi pe won ji ohun gbe won ji gbe won de pada ri ni ile oko re ni hoteli okay iroyin kan ti o so pe won ji gbe won ni o paro ni o the woman fake her own kidnap o paro pe won ji ohun gbe be si re okunrin lo wa lo si ipinle delta hotel lo wa pelu lolufe tan tin se yunke tin gbadun ngba ile aye ngba government dollar se gbo kola chat je ba so pe ke yeji ayi gbe engine ayi gbe gbo yin to ba tin ji tin jira ayi gbe o ni idajo to ye ki joba gbe fun yin laaro yi o wa ninu iwe
1: good music and vibes
2: awesome talk every day
0: heroin punch na laaro yi eje mele ki fi lo soke lo nkan lo si oju opo le won ni awon meta kan re towo ti ba o latari bi won se lowo ninu eku nkanrin orilede Nigeria kan eleti o je wi pe won ni gege bi won se salaye won ni ile America awon agbofinro won nbe ohun lo je pe won ni owo won ti ba awon afurasi meta eleti won lowo si gungun arakunrin kan eleti o je omo ile British si omo Nigeria to je nkanrin nkanrin loke okun o dun korin lo ilede Nigeria won poruko re ni Mark Orabi lagbe latari wi pe aide ayede ati awon kankan kan ele to sele won na ojo jimo to lo lohun na ni isele ohun lo sele ti won si gun Orabi won gun de bi pe obe ton fi gun ati nkan kan ton lo o wonu ora gege bi oruko re ko lo nsanu sugbon onu pada gbe mi mi o sugbon won owo ti ba won awon meta ni ni oke okun lohun won ni owo awon agbofiro ile oke okun n lo ba won o wa ninu we royin punch na laaro e tu yebe yebe ke gba change e nibe laaro yi e je n lo soke lohun ti ba pada de ka lo sodo ayan ara ile tori pe agbodo fi dun yin ofun wo iworiwo ohun abajijo ogigun ni ogun 09060003352 09060003352 antes wa jo tun we royin

0: si mo la fi nromu be a le binu ori titi ka de fila sori kun ese lai lai ko jora won Ashanke kowe nke kike loburo ojo ti ayeke ninu igbo
1: Olodumare oba iri oro I read for fish
0: Eki emu se ran bi re wa ni o de yin kete ko fo to se
1: A o le ri di ya tai ri re iwo tun so do anything o ye
0: agba omode tin pegbe baba e lo ko mo ni ki se bi ti gberaga ohun olorun ba mi lo diri e wa fa ko ko mi
1: ma je lai ro si wa mi odo ja
0: pa je ba leru kosi ku kan ti o pagba ta si ni ba po lori e nbe o se wo iyun ko ma je gbugbu awon oloye atologbon kaakiri agbaye ti won gbo mi lasiko ye ka so mo ku ri o e ku le o Ni Femi David ni mo fi wole sori eto lairo tese lairo ti wa lairo ta sise lairo ti gbese mi olorun ba mi pon mi lo da mi si o ye mi si o fi ogun kan ke mi bo ti je pe mo le ma lowo teyin kan sugbon mi talaka ta won kan mo yin ara won tan mi olorun ba mo yan ki lo se o to ni dupe ki lo le to n kari jo so tutu lo mu o ki lo fa ise ti o lo dede owo ti o tesi waju lo wa fe ironu o fe se ra re lese ah iwo n so pe iku ya jesin iku o ya jesin o ko se da kan to olorun ba mi da pe yo se sin a ni se sin lagbara olorun ba mi edumare to ba ni igbagbo to de ni afojusun nje o mo wipe ipo to wa loni wa ku nbe lola a ko bi mo a da omo ibi a da omo gbese wa ku nbe iku ko lo kan suicide ko lo kan ka gbemi ara ni ko lo kan ka lo kosodo ko lo kan ka kosi kan ga ko lo kan ka je poison ko lo kan atunse ni ko wa kanran ko ma ronu ko ba okan je ko ma ro ero ti o da le orilede Nigeria won jiyan gbe won ni jiwo gbe won ni ja won ebi e gbe won ni ji gbogbo ibatan re gbe o sami emi na sami koni kan wa iwe mimo so iwe sam oni ibi asele lotun ibi asele losi oni kiketi wa la fi ma gbo oni sugba o ni foju ri koni sele si wa lagbara olodun ba mi alaura bi be ni eja ni igbagbo nu olodun to da wa ko fi wale oba se yo wu ohun to kan lo se nu aye eyen to ba tutu asiko kan atuse to mi to kan razak adejare lo muju ero fun wa losan toni god bless you sir ogani o ogawa ni lagbara olodun oke oke le ma lo lagbara eledumare ti oge eyan ba n console pelu eyan lori eto ke eyan gboriyin fun ogawa ni awon alase wa nu ninu agodo ta wa lasiko ite ba fe gbo mi nle kete kete inan ala ko jade ko lo fa ko jade to razak o wa agbara atase o wa razak lo wa eyan ara ile e ma ba nki razak te ba ba nri e ba fun lowo e fun dollar e fun ni pounds e fun ni naira na ko ko god bless you olowo button mi osan inu olotu eto yi o yi pada deji baba re ajo wa nle agodo ni mo iwa oga mi ton seto ton demi gbo obe awon na wa pelu wa olotu agba na awon na gbo wa ketekete won ni ga se tori pe ikan ni joyan fm idagbasoke awujo idagbasoke orilede nigeria ohun lo je wa logun nile ise ti wa gbogbo ona ta gba lati ri daju pe awon eyan wa won sinu soro awon na ri ona kan bi mi be gbogbo on to ye ko ke ma gbo ko to yin leti lori eto yi gege bi oruko e bo se nlo toni ojo isegun re mo be gbogbo eyin ololufe eto wa atojo ajele ti ma ngbo e ma binu tana e ma binu mo ri ipe to po sugbon melo ni mo fe pe pada eyan melo mo fe pe in ni card ni e ma binu apologies mi re enough you know mo jebure o eh keyin no si jebure e ma binu sugbon ko le da ko le dun na ni mo ba lo mi rin are en fi da yin lagara o iro o ki se bi ti gberaga o koda lori iroyin laaro ni lara awon baba wa alagba shitu lati meran awon na tu pe sori eto pe awon gbo wa lana e ma binu eto yen ti mo wa lara o ti di baraku blood tonic ni bi elomi o ba gbo ara e gba yagiyagi to olorun ba mi lojo ri be kin sogun asiko lo to awon kan ti lo lana asiko ti ware o ba tu ya awon mi na nbo igba wa ta nlo gba e sugba wa support wa e ja wa no rira wa ojo si ni tin olorun ba o mo nlo asiko ye lola wakati ati so money ta wa ye o fin gbadura fun gbogbo awon oluran lowo mi patapata awon ton ma ran mi lowo ton ni lokan ba n gbe won lowo soke Johnny anito ati anisheku kon le ran ti MC rawo na mo ki wa o ni bi gbogbo te tin gbo wa losun oni iyeru okini mi olofa mojo olalomi o ma besujo ko fomo ka eru e lo mo ka olalomi eru lo mo ila ka jomo lo ni le baba to bi mi lomo eri oluwa gbe mi leke lo ko mi omo adibayo yo wanna lonely MC rawo akewe je pedepede my egun na won so so ototo loro 1 ototo loro yen ni egbon mi feranju lati pe mi e lo ototo loro God bless you agbalagba omode tin pegbe baba lo ko ki se bi ti gberaga o won olorun ba mi lo dire wa fakoko awon temi ti liki mo di radio won fe gbohun MC rawo losan ni
2: this is Jordan
0: yo ya loja ya laje baba loja baba laje eyan egbon mi lo yi titi oloda ati titi eleruku koni baje fun yin lagbara eledumare mo se de ni bi oko to sese start eh na se ta shun ina jo wa si eku kale e wa nkan fidile tabi ka fidile nkan ni Femi David lele je ngbadun omo e si waju si mo tesi waju bo se nlo ni o eku kale lekan si

Ose ni Femi David. Wo de je pe mo npe o lati je ko wa sori eto mi. O da mi lo. Eyin celebrity sha. Olorun sa wa na celebrity. Iyanu sele. Sugbon mo ni fe orin re gan. God bless you. E je nbere. Lati oro itan kekere kan ti mo kon fe menu ba losun ni. Ti ba ti wa sotan itan. Ohun te tin gbo ni owe lo ditan. Owe ta ma npada ada ni o ditan. Sugbon ma kan menu ba ni fere fere jogi e je nlo yun ki ma lo ferege ki nlo fere jogi. Abi ki ma lo fere fe ki nlo fere jogi. Mi mo boya ara saki mo Moimo nkan ton pe ni jogi. Ah, Allah, aye alapako. Awa kere ngba won, mama wa ko alapako. Eh, o da pe alapako lona Abeokuta lona ni ilu yen wa. Agbelun da

0: Yeah. Gbe lu dada eto yi ti mo nfe mu wa losan toni mo fe ra fi seri e alejo mi lori eto loni won pe mi won be mi won ni ojo ofa ti won fi ni wa because lori eto yi ojo aja atojo ojo isegun bayi mo fe ni ma gba won alejo lori ise ti won ba yan layo baba mi kan na ti won je okan pataki lara won ti won ma npe sori eto yi mo ni kan pe mi leyin eto ni bi ose meji seyin won pe mi mo fe kan wa sori eto yi fe ka jo foro jo mi to roro lori ise ti won yan layo ti won na ba jo ni so owo o le kan si mi o so n to buru nbe a gbe o wa ko si n to buru nbe ka fira o ka gbera wa laruge o ni ise tolorun ba mi pe a wa si ito ti mo fe so losun ni ni igba kan agbe kan gbe pelu baba e agbalagba ati omo kekere kan ni irole ojo kan agbe na o fe lo awon ewe ogun ele ti won fi si ori pepe ninu ile o wa pe omo re pe ko lo mu awon ewe ohun wa omo na sunmo bi pepe o naga o fi nkan o fi ti ese ti be sibe owo re oto o gbianju lera lera sugbon sibe sibe owo re ko to ibi ti ewe na wa baba agba na dide kuro lori aga re o na owo re soke lai si isoro kankan o mu ewe na soke omo na wa wo baba na oni iba se pe mo ga bi yin ni sa owo mi o ba to pepe yi baba gba na rerin sugbon ko so nkan kan ni owuro ojo keji baba agbe yi o mura lati lo si oja nigba ti oruka re wa bo sinu keregbe to wa nwaju e o gbianju lati fi owo bo inu keregbe ki o mu jade yen oruka sugbon owo re o tobi to tori pe owo re tobi ju o enu keregbe lo baba agba na gbianju sugbon owo re ko wo inu keregbe na bi awon mejeji se nronu ohun ti won ma se omo kikire na so pe esa daddy baba e je kin gbianju e wa gbianju oda jaari owo omo yi fi owo owo re kekere o ti bo inu keregbe na logan lo mu oruka na jade baba gba na tun rerin o wo omo na oni ana mo seun ti iwo ko le se loni iwo sise ohun ti emi ko le se leyin na lo wa so pe owo omode o to pepe tagbalagba ko wo keregbe asaki bi oke
1: ni lori lori nba o eni lori lori nba o eni lori lori nba o eni lori lori nba enge ide ipa ti en ko so ro apa omode o kaji o se eni lo

0: magara si ni mo wo pe ele si pe ko ni mi kini yo o pe o ya pe o foni ko oni ko mi o ni ko mi ma so pe o
1: ebe so pe mo npa e
0: ti me se de se ko pe ni yo ti ma je wu bayi aba mo si je mi o
1: kai
0: mo se wu ye gini o
1: je ki sa so soja sa
0: Ala.
1: Ke frog se frog job na ni abi ki na won lebo ma pa awon to gbebo na ma so won ni ke ba lo se frog job ke ma pe e fo ofeti yen ma fo ba
0: so bi ni se je mi se je ba je ni o wa ra pe pe jo ma bi ni o ta wa o ya ka yo se ki ni yo je wa jo a so yi mo te ba je o
1: leyin te sa se se ton
0: mo ti je ta ah ma wa pe ah mo se ma se ti o ka tra de ah ko he ko fa so fo mi sa ra pe ni e pe jo ko mi wa ni pe ah pe a so yi mo ti ba je o ni pe ah jo na ko ba je o lo fun mi na idea ako wo ju na ida yi mo ye ye ko mi ni o so ba si ti mo ni ba si si
1: ti o ti ko pada di wahala si yin lorun
0: ala mi sa se o sa wa pa die so that gba e to me se ko ba yi ma ran ba ni o pe jo ko mi o
1: seyin na gbagbo ninu pe awulo fun ra wa ni
0: ben
1: owo omode o to pepe
0: ben
1: ta gbalagba owo kore igbe
0: ben
1: e se gan god bless you sir mo feran iriri yin yen god bless you lati fo baba gbalagba mi ni wa yin ti lagba olorun ba mi dumare eyin na gbe ohun ti ma yen so won ko se ngba yen ni won wa ge aso baje awon believe pa awon ti mo se eyan ko hun mo tan hello e ka san sir
2: e mi o mo pe pada tunde lati ojo
1: okay sir mr tunde lati ojo
2: so God bless you, sir.
0: Eseun.
1: Mi mo boya e ma raye ohun mi ki mo nipa ise te nse se ma pe mi leyin eto.
0: Ejo e pe mi.
1: So ka soro, e wa so mo fe gbe yin wa sori eto yi. Gbogbo eyin ni sowo te tin pe mi lataro, e pe mi ejo. I fix ojo te e ma wa. Tori tin na ni eto ifi wa. God bless you, sir. 0906
3: Awesome talk every day all day.
1: One day KG speaks. Awon na je soro sugbon wa nbi like pela jina e gbe ohun ti won na. Won na won na ti se awon asise be ri lati fi keko. Hello. E ka san.
0: Ewe Olorun mo ni o. E so amaje ndaruko mi se ta won fi mi se yeye.
1: Okay, ko wa fi se yeye.

0: production country. Àwọn ìlú tí wọ́n produce many things tó dẹ̀ pọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. We talk about China. A máa sọ nípa China. Now, Nigeria, we can produce a lot than them. A lè ṣe, a lè gbé àwọn kankan míì jáde. Ṣùgbọ́n torí ọ̀rọ̀ tí mo sọ, owó tí ìtàn tí mo kàn rárá mẹ́nu báyìí, ó lè kéré. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fọpọ lọ, ká fọgbọ́n wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì lẹlòmíì ló ní idea láti gbé kalẹ̀. Ṣùgbọ́n torí wípé ó believe lórí ara ẹ̀ nìkan, kò fi lọ̀yàn. Ó kùnà. Yeah, you can talk on radio. Why can't you call MC Rao? Why can't you call him and tell him, ah, bro, please, I need an advice. Or, baole yin ile bo se man pe, mentorship. Yeah. Mo ya yun lowo ya wa ni o. Mo re ni keji. You need mentorship. You may not know deeply because talking on radio, only rules and regulation. Only agbekale, only ona, ofin, o de wa. Ṣugbọn o gbudo tele ito ni ati imo nipa ise yen sumo to ba ti mo to believe ninu are pe ni pe baba yen jare boya nipa oro to ti gbo nipa eniyan lo se carry along abi nipa omo yen lo ti gbo nipa elomi wa ni MC Rao won ni ko lowo ese lo fin rin kakiri emi ti mo de ni moto se ma ma pe ni Olorun ti o ti se moto fun mi o ni un to ri ti ba ti di ni moto lati gba yi lati gba ti mo ti bere ise so so o se se kiti accident kese mi ti kan ke mama en ton pe le mti Rao sugbon asiko nbo moto de mo ko fi se example ni o n to ndun ni po lore ni ke le mo pe mo need moto ni sugbon o ti mo n gbianjo ati bring out bi asa ile ibo ni wi pe ki la won kan nigba boya nigba te wa nigba iwe abi nigba te ti dagba yi awon kan te wo pe e n se te wa se doju ami e se debi kan e wa ri pe bu yin lowo be awon mo to wa laye ka yin won ni idea yen ju yin lo owo mode o to pepe tagbalogbo ko wo kiri bi kin to gbe iya wa mo reni keji wo ori eto e je n gbe pe hello
1: hello so
0: eh sa e ka sun sa
1: yes e ka sun
0: o ko yin ati bi te tin pe wa
1: e je n so pe anyoso
0: sa
1: lati Anyansola lati Matogun
0: Anyansola lati Magogun lati Matogun
1: bẹni
0: se le fi ilu soro fun mi e kokko fi ilu so emi o ni gba e fi ilu soro oruko yin gbudo royin gigigigigi oye so itumo ilu ti mo lu yi oye so ilu ti mo lu yi e so itumo ilu ti mo lu yi ki mo so
1: Anyansola oni ndu ni Anyansola
0: Irani Irani Anyansola ra moto fun mi ra moto fun
1: e ni to ba mu gogo lowo lo mo ti ajo nso
0: ah beni
1: e ni to ba mu gogo lowo lo mo ti ajo nso
0: o ye jo nle baba
1: nkan te nso yin pele si mi
0: e je ngbo
1: ni e contractor ni
0: okay
1: so mo a lo si site mo fẹ́ ṣe setting out so setting out plan ni ti architect bá yà sí náà plan
0: lẹ máa fẹ́ carry out
1: àti máa gbé sórí ilẹ̀ so iṣẹ́ yìí ò dẹ̀ ti dá nìkan kò ṣe dá nìkan sí onídùú ẹni tó máa tẹ̀lé tó ọmọ tí mo wá mú lọ́wọ́ ọwọ́ ajé ọmọ tó lágídí ó ṣe mo dẹ̀ ní láti fi àṣírí iṣẹ́ yẹn náà hàn kó náà lè mọ̀ nípa kìíní yẹn torí ara àwọn nǹkan tó unique ni bíi sẹ́ẹ̀ building yẹn so wọ́n á ní bí mo ti bá sọ̀rọ̀ wá sí yánmayánma
0: wà á
1: lè síwájú
0: inú wa bí ẹ̀yìn
1: inú wa bí mi wọ́n á lè síwájú pé máa dá ṣe setting out yẹn tí a bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ setting out oríṣi méjì la fi ń ṣe setting out builder square or theodolite yẹn àwọn theodolite setting lẹ́yìn ńlá a máa lo theodolite yẹn fún iṣẹ́ kékèké builder square la máa lo so tàbádẹ̀ ti lo builder square yẹn tó bá ti gba square lẹ́yìn kọ́nà kan ẹnìkan gbọ́dọ̀ wà wájú tó máa mọ ẹbẹ́ fi tó máa mọ ẹbẹ́ wá bíẹ́rìn square yẹn níwájú so ìyẹn lọmọ yẹn gbọ́dọ̀ ṣe fún mi kò sáà sí kò sáà dáná àdógbọ́n ṣe iṣẹ́ yẹn pé àfa máa square fún ara mi mi ní pọ́nmọ yẹn pé mi ní fàṣírí iṣẹ́ yẹn hàn bàbá mo ṣe wàhálà ní ọjọ́ yẹn débi pé ẹ̀mí mi gbọ̀n You want to be on my father.
0: I was already the former.
1: I'm not going to be able to do it.
0: O sese o mo pe ma ni awon opolopo iriri sa se ngbo mi sa nipa ise te yan layo ejo egbe eto ipari ma pe number mi e pe mi ma fix yin si date to ma wa confidence bi a se lebo to ma ro yin lorun mo fe ke wa sori eto yi ka jo foro jo mi to roro mo ni awon ibere tawon ara ile awon papa julo awon ti won kere si eyin ti won fe ko leko latara yin nipa ise te nse. God bless you sir. God bless you sir. Egbe to pa ma pe number mi ki to ko lori eto.
1: Okay sir.
0: E se gan. God bless you. Iriri tun wa rara so yen na ni.
2: Everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be. Yes sir, my people, this is not Jordan Drive my dey.
0: Won ba oni joun e ma ja tan wa. E je lo sodo iya wa keji dada. As Jerry Williams, Ebanki, Ati Akube Light, Ababa, Gary, Gonibaje, Ati Sagat, Gonibaje, I want see MC Award, Ni Abulegba, Abberoot, Tofi De, Uton, Lossi, Bobo, Abibiwa, Nibi Bai, I want you want to go with him, Gonibaje. Can you speak? Have you ever come across? Okay, Ebo mo so kin se Ebo e Ebo ni nje ti iru nkan ta n fi oro jomi to roro lataro pe lawon ololufe wa ton wa nle lataro nje ti come across ti se ibapade iru nkan be abo ti sele seyin ran boya nigbate wa le iwe abi gba te ti mature te ti di iya wo le lasiko yi pelu awon nkan te nse nje awon iru nkan be ti sele to e pe e believe pe you can do it alone which is you supposed carry squad along. Won ni irin po ejo ni man je omo ejo niya ti ere sebe gbogbo awon oruko ejo yen ton ba rin papo ti ejo la baba won to wa leyin ko si baba nla ku enikeni to ma koju ejo
3: ben
0: nje ru nkan be ti sele gege bi itan ti mo so lori eto loni wi pe baba agbe kan ele to wa nigba kan ri ti isele yen sele si o fe mu nkan lori pepe owo o fe mu nkan o wa ran omo yen omo to ran pelu gbogbo nkan to fi ti se ko to baba yen wa mu omo yen wa wo baba yen wa ran ni nigba ti omo yen o ti make impact lati ri da pe owo mi ma to kini owo o to baba yen lo wa pada mu en to ran ni ise na lo pada mu o ma sele nbe elomi ma ran yin se orisise ko jo ga yin orisise ko je awon ti won ju yin lo won ma ran yin ni se kan sugbon eri se yen je ki se pe won le je funra won sugbon won lo influence pe my young ones is here mo ni omo leyin ni biba ba mi se kini sugbon omo leyin yen orise ko wa ri se yen o mi pe ko le se o wa eyin wa dide pe nkan ti mo ni ko se o se e won ko o ti sele se mi na ri o o se elomi ma nomo si ko ye ko nomo tori asiko kan ma wa gege bi tan yi nigba to dojo keji baba yen na lo soja nbi to tin mura nkan eso to ye ko lo soja lati je kawon eyan ri gege bi eni eye lawujo o wa bo sinu akeregbe o wa gbianjo ati yo ko ri yo e de mo bi enu akeregbe se kere to omo yen lo wa ni e je gbianjo e pelu owo mi owo temi o to bi towo yin o wa towo bo o ri yo baba yen wa ni nje mo pe lana nkan ti wo le se mi se loni nisin nkan ti wo le se temi se ti iwo se That means owo omode o to pepe tagbalagba owo kan ebi. That is it.
3: E mo pe Yoruba ti sotan.
0: E ba ndaru kan yin fawon ara ile na first. Won gbo yin lose to koja. Same Tuesday last week Tuesday none. E ba ndaru kan yin fawon ara.
3: Gbo yin ara le inu mi dun pupo lati tun wa ni ori eto loni.
0: You are welcome.
3: Se dada le wa.
0: Awa o ba te ri nkan je. Ba ri nkan je.
3: Eyin ololufe MC rawo.
0: O lagbara. A ri nkan je. Sugbo awon fans mi won love me. But mo gbadura fun won.
3: E den yo eke, eke ri nkan.
0: Eke le yo bayi. Ninu eke mi ati Mr. Razak ta lo yoju. Ninu emi ati Mr. Razak so to.
3: Eyin eke olotu.
0: Mo so pe mi eke. Sugbo ninu emi ati Razak Adejare ta lo yoju.
3: Mejeji na ni.
0: Ah e ti se joro. Razak do ki popo. E ri be mi se ru ni.
3: E
0: bo mo ni.
3: Mo se yin ni ose to koja ko lele ibayi. E ti tun yeke.
0: Iro aso ti mo wo lo se to koja ko lo ndele. Aso yen le fin compare. E ma eh awon lore mi gbo eto yi. E sir. Mo need the help o. Razak Adejare only testify. Iya je ota mi. Ko lo ma je ki ya je wa.
3: O mo pe gbo awon ara le nu a ma so pe ohun ta mo n gbo. MC wa bo ta mo n gbo yi. Eh. E mo je MC wa wo gbe yin si bi kan o igbadun lo wa bo se wa.
0: Ah, mo ti ma won ta mi ba. Mo ti ma won ta mi ba. E yo among them. E ti join ni team yen. Oga mi ara e mo n gbo se ba kare fun yin pe o oro te n so. O lo fa ko de ri be ko ri be ti ba pa e je pa ro kan fun yin lo ni e le ma believe te mo se ni mo fe pa iro yen laaro e bojo yen se ni do gari ni mo
3: mo ri be
0: gari ati kulikuli kulikuli alata ton ma so sin lai lo ni mi se re o
3: sugar gum
0: mo fi olorun oba se le sugbon e ni gba mi gbo ito e mo se ni mo fe pa iro sugbon eyin nu olorun
3: e so le kan e ni kulikuli to lata
0: eh o lata
3: ko ki short na bi kulikuli tun niyan o e ma won to lata
0: e don taladu lo wa mo ra o e gbo eyin ara e don taladu eyin nu olorun ko si wala e so lori ta so lo e ma wori
3: o eyin ara le mo ki yin le kan si emi ni tin ni toto iya no abileko mo re ni keji oyeba mi ji ti gbogbo eyan mo si
0: keji speed mo mo lori eto yin laipe mo mo lori eto yin laipe e lo follow wa o keji speed lori TikTok o mi se re o people are following and they are doing a fantastic program. Man. I swear, mo fit to be along, bro. In fact, they want to me lost to go there. They me know what TikTok. Mo confirm me. Mo wa emi fun ra mi mo so fun pe e je n wa so eto yen e promoter wa ni e je ka won ori ero awon eyan to wa lori ero ari jara ki won mo but iya mi keji speak
3: yes sir
0: oro ta so kale yi ki le le so si so ti sele si yin ri abi lagbegbe yin abi advice tell you boy advice anything to ba ye po sele si yin na ri I know last week you talk about what we treat and I really appreciate it because many people called me after program won pe mi pe ah MC Rawo nkan ti madam modern keji so nipa pe any idea ebun aso nipa ebun at mutorun wa tolorun fun yan teyan le se sugbon teyan karamasike e wa so nipa zobo teni ti o se pe ko lodo yan tede ti eni ti o kan wo awukose yin to n fi jeun doni asise nipa bi eyan se fi oju tembele ku wo ebun tolorun
3: fun
0: now we are talking about iwulo ira eni atomode atagba kile le so nipa ni soki laarin seju meji tori asiko wa
3: e se gan olotu fanfani te fun mi nkan wa ti mo ma nife eto isi nkan ti mo de fi nife ko ju pe gbogbo un te ma so o ma wa relatable
0: kabiyesi olorun olorun ni kin se mi
3: nkan to ti sele si yan
0: no nentity le mi tolorun so li celebrity
3: opo inu mi dun pupo lati soro ni pe eh ka ma fa orogun to sele si emi ni
0: okay
3: ngbati mo se n dagba ti mo kose tawon oyinbo n pe ni catering and decoration
0: okay
3: mo kose yen so odo ga ti mo ti kose ngba yen ti a ba pe de scissors to fi n ge to awon tailor fi ma n ge aso ni ohun ta fi ma n je gba niyen ta
0: ba scissors no ma na yin
3: scissors ni o a wa kunle
0: Egbeyin Taylor je be yin na yan niyan o da se to n bo fe
2: listen to so get better information won give you no move an inch oh but if you don't say you want move move your radio
3: too
0: na ticket oh they go eh yin get ni eh o da se to n bo fe mi ati
3: oga ko ni
0: e ko ni kon na yan ni bi se din yan ko awai na o de pa ko se so soro sugbon aloga won de punish wa lawon ona tawon le lu lati punish wa
3: o kan de mi o ya mi lenu pe awon omo ara azin awon omo sin won kin le roju gbogbo ohun to ga man se ma se bayi se bayi won kin le roju
0: gbogbo a soro dipa yen lo se tun bo
3: e se oga
0: mi ati yin e chop na ku
3: e se ologun
0: gbam oya
3: o da keke bi nkan ti mo nso lo mo n kose nigba yen ta ba ti pede a ma kunle a ma gba scissors tewo e a ma no man so ojo kan wa wa o ni se kan ti a fe se ati se cake yen ton
0: se eyin ni e kokko debe gege bi omo kose ni abe lawon asiwaju bi senior
3: e mo ni awon
0: e na awon asiwaju oke oke eyin le ni keta te debe oke oya
3: so ati wa se cake fun igbeyawo ton lojo yen mo pe nkan kan sele laarin meji bebi pe gbogbo nkan ta fi cover cake yen lo sibo so ni asiko yen oga mi be ru pe ah eni to ni keke ma gba keke keke yawo bawo lo se fe lo oni kaluku wa nronu ah oya wo se bayi oya wo se
0: Saturday lo bo abi Friday
3: ojo Friday ni
0: ah ola re ni wedding
3: Saturday ni
0: je ngbo e ara ni e wa re si misige e ka bo ro won de le na
3: gugu wa sa ngbon pe ki la fe se ki la fe se la ni kaluku ba nko lu ra won la ba se n ba ni oga mi e se je ka se bayi ka se bayi ka se bayi ka se bayi oni kini emi ti mo de la na ti mo de la ani kokon wa nipa ise decoration ati creativity
0: ogbon nu
3: beni
0: ka be so lo
3: ni se ye igba ko se yes but to lo ba fun yan ni
0: ebun e
3: wa kon joko wa kon imagine
0: be ti ma de se kini to ba lo ba o ma ri ba yes
3: baba to bi mi lomo awon le ni akoko ni ilu sagamu to ma kokko so bata to ma ran bata
0: ni sagamu
3: beni
0: daddy si
3: wa
0: laye
3: mo
0: fe ri won lori eto
3: awon ni eni
0: akoko
3: o ma wa
0: I promise
3: o ma wa
0: e ya le je gbe o o ni di o o si wa la iyen a ma so leyin to ya mo gbo yin
3: mo jogun ba ni creativity mo jogun ba ni so ma so e oga mi e je ka se ba je ka gbe ba je ka gbe ba at the end of the day ki no ti mo mi gba wo lo de kini kon gba ta awon to si to je
0: senior yin be
3: won ti awon na ti so orisirisi
0: o ja ko lo bo si
3: ni gba to sa ya won ya je ka sa nkan to so le kan je ka wo bo se lo kini kon olotu ka ma fo ogun a ma ri se
0: ka bi so
3: a ma ri yan
0: latari idea teyin ni
3: beni
0: se ngbo eyan oga e ma foju do mo se o mo ngbo yin sa
3: o mo sa inu won dun a sa wa mu wa lodo won na titi gba to wa tasiko ton fe travel out of the country ton fe travel pelu pe mo ba awon oga nbe emi nu won fi shop yen le fun
0: ka bi so olorun
3: to ba je pe gba ta je scissors mo ti binu lo pe
0: iya yi po
3: wo leleyi abi ti won ti gboro si mi lenu to ti so pe ki lo mo ati gba mo ti wa keko latara won pe ko se anybody ti won ba
0: to
3: ba gbon to gbo ton mo leni to ba mi sise gege bi house help igba mi wa to je pe mo ma bere
0: olorun asiyawo olowo
3: Daddy
0: no mama gbe pe. Esa, God bless you. Mama. Eh Olorun baba. Olowo yawo lowo ni. Emi na gba dagin lowo ki so da yawo mi na die yawo lowo. Eni pe. Eh mama se ba ja. Eh wo time ti lo e ti round up ja. Eh mama mu se. Eh be.
3: So titi do ni mo ma bere ta won to ba sun mo yan ma bere idea lowo omo ka fowo wewo.
0: Imo enikan ojo.
3: Beeni, imo enikan ojo.
0: Ka fowo wewo lowo fi mo.
3: Lowo fi mo so e se gan

pe kankan mo asiko ti ko wa ni papa mo ra a dupe pe okun ohun ta so loni na ohun lo nje ohun e le ma lanfani ati pe wole sugbon eko te ko lori eto yi latari ohun ta awon baba mama awon ojogbon awon oga ni ti se ti won yan layo ti won ti so fun wa oni joun a dupe lo gbe yin te pe wa bakan na iya mi mo re ni keji God bless you ma eh be se nwa sori eto yi en ti nkeko e wo wi pe bo se lo wi pe boya ke ti repeti bo e tun tesiwaju God bless you 09124119516 09124119516 09124119516 ni number MC rawo gbogbo eyin ti mo ni ka pe mi mo fe gbe yin wa sori eto yi a jo foro jo mi to roro ajo aje atojo isegun tuesday monday and tuesday na la ma seto yi titi di ose to nbo lagbara olohun emi ati kg speak na la tu paje God bless Razak Adejare oga ti wa God bless you owo yin amulele eri oluwa gbe mi leke adebalo ko ti mo nje mc rawo re o 09124119516 titi di ose to nbo ta tu lanfani ati pade mo yo I don't know about me science. Ireo, Mujentu, Sinilonu.

0: Alleluia!
1: Alleluia! Eja ma kenye kaboy ni lo Josh Agutsi Shojo Tuesday sori eto ajese lori radio mo la la so fin pe woli agbaye ni ti wa ni kale Prophet Dr. MS Fabi yi baba possibility JP baba esure fun
0: o ba Jesu Christ ni mike e Oluwa Olorun to ni gbogbo ojo ati agbara baba gbo pe wa
1: amen
0: ninu ise to ti se to ta fi le mo pe Olorun ohun ni o fi awon orisirisi lo fi je eri eri to re fi han na ni pe opokuniya o ya awon eyan jare nu nira ko ni gypsy o ise to po gan oran olugbalawa ohun ta pada ri ni pe eni ti won su pelu maria ti maria de nuyun o de bi awa pe ni omo olorun ga ogo jesus fun re wa so pe o ni emi ati baba mi kan na ni wa ka to da won oke lebi ti wa pelu re nigba ti mo je onise o ni ka to ki mose to wa keleja to wa ti bebe lo yan mo suwe lakoko yi gbogbo en te ngbo mi lowuro yi ni oruko jesus ojo ni pon yin mo
1: amen
0: ara o ni ni
1: amen jesus
0: awon isele to ma ngba so olorun eyan gbe mi eyan ko ni sele sin
1: amen
0: awon agbara to ja pupa ti asasi ko ni bori yin awon ma je mu tin tu se ka tule ka ko ni bori yin awon agbara tin so olorun baba oni baba da lai ni baba to so olomo da lai lomo to so loko da lai loko mo le ma je mu yan jade ni to ti di anko ninu le bi to wa yen olorun ba agbara yen wi agbara to gbase to gbese le yan lowo agbara e ko laye e
1: okan
0: re bale
1: anu
0: dide ile kun si asiri ebo o ni se lasan
1: wa
0: rogolo
1: ori
0: ori tako e wa jere adura okan re bale wa sase yori in Jesus name
1: amen eni ni ojo isegun ti se ojo kesan eyan ninu osu kefa baba ki la kori ko te fe ba wa so la ko
0: emi ki o se alai ni ta ba lo pe mi ki o se alai ni bi pe yan fi gbadura fun re sa mi po hun te ota ti ko mo yan re da bi ohun to wi se yan te yan re da bi ohun to fe ko sele si yan te yan fe lati je alai ni nkan buruku ni I ti je alai ni bi o ba lo je alai ni arin fi ma n wa gan o arin fi ma n wa gẹ bi awon aye ti mo ti la koja mama to gbo baba to gbo mi o gboro sare ko ma je alai ni tori ko n je kan teri ba fun yan o n je kan pon yan le o ma n je kan wo yan nile ogun orisirisi lo ma n bori eyan e wo nkan to sele si obinrin o demu tori ko je alai ni won ni papo ti eri sile re bo ba ku gan o beta kapo ti eri kojo sa ma pa nu n to pa rusa ebe kan lo juda nu ni tabi kan gbe sinu gbo tabi kan sare ko ile kan ile kan lati baba kan gbe sibe won le gbe sile ko le ku tori pa lai ni alai ni a ma jeun ti ohun alai ni ki jeun to ohun alai ni a ma kuku ti o ye kuku aisan ti o to nkan ma gba igbe mi alai ni iyan ni be so pe awon mo kini won a ma se alai ni won a si ma ki gbe bi kikan sugbon awon to n wa oluwa won ki o se alai ni to dara iyan ni mo be baba mama to n gbo mi ohun to le je solution ni ko wa olorun sori ko si ẹni to le lo gbe ti e ba tohun naa ti ni e to doju ko nkan tuju ti e lo mo de pray fun e o ni se lasan
1: amen
0: ọkan re ade balẹ
1: amen
0: o ni lu aluwole o
1: amen
0: lu alu aluyo
1: amen
0: asiri adebo
1: amen
0: iyan ni orin David 23 number 1 oluwa ni
2: oluṣagun
0: oluwa ni oluṣagun tan emi ki o se alai ni David lo ronu titi bawo mo ye se ti mo fi je nkan bawo mo ye se ti mo fi je eyan oluwa ni oluṣagun tan mi emi ki o se alai ni báwo ni o ṣe ṣaláì ni ọlọ́run ló rántí ẹ bàbá rẹ rántí ẹ ìyá rẹ rántí ẹ arákùnrin tó gbọ bàbá tó gbọ màmá tó gbọ mi kò sí ẹni sórí tí wọn bá jẹ orin tó bá jẹ ọmọ ẹni ara ẹni lápọgbọn o ẹnìkan tó lè mú ayé rọ ẹ lọrùn òun ni fèsì ọlọrun sọ fún ọlọrun kó fi ẹ dára ọtọ níbi tí ìwọ ń lọ ọtọ lọbi tí ọlọrun fẹ mú ẹ lọ sórí sì ni ẹ abrahamu mọ ibi tóun fẹ lọ ọlọrun ló júwe fún pé kó lè dádì ẹ kó lọdọ mọ mi àti arákùnrin rẹ èmi ò fìbi kan hàn èmi fẹ sọ ní lórí rẹ jáde kúrò ńbẹ so náà omi ìgbé tí ó bá jáde ó sì máa làbẹ́ẹ̀sì irú inú ilé wọn náà ni ṣùgbọ́n àgbà tó fi lé wọn sílẹ̀ òun gangan di olórí ìlú òun gangan di ẹni tọ́lọ́run fún ní ilẹ̀ ó di ẹni tọ́lọ́run fún ní nǹkan kò bá máa dógún ilé wọn so tẹ bá wò náà ní sípa yẹn sọ nísìn ó dàbí ká máa sọ pé irú àwọn ọmọ ìkadé nuga kọ́ máa du property dáàdì wọn ká máa pé irú àwọn ọ̀tẹ́ dọ́là wọ́n du property dáàdì wọn pé ilẹ̀ dáàdì wa yẹ 2 acre wọ́n plot tèmi kọ́ mo sáré àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n ní yàsí àwọn gbọ́dọ̀ máa fi fún family ni torí pé kí ni wọ́n ṣe aláìní so tí bíbélì bá wá sọ pé ọmọ kìnìún a máa ṣe aláìní ibi àsìmá pa àwọn tó wá olúwa wọn kì í ṣe aláìní ohun tó dára wọn ṣe aláìní lọkọ lóríwá sọ pé mo ti pẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn táwọn ṣọ́ọ̀ṣì táwọn náà kọ́ńkọ́ ó lè pẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ó ní ṣe pẹ̀lú ìwà o mo gbàdúrà fáwọn family kan àti ríra tipẹ́ so one gbogbo wọn ti àgbàdúrà ni wọ́n ní torí pé wọn ò lè ṣe sọ́ọ̀rì fún yàn I le so sorry won o mu so on to po ni a le se sorry won ko je kon wa occupy I le sorry won ko je kon pe li oko I se sorry won ko je kon ni permanent oko won de wa nu so for 25 years won correct won gbogbo kun lo ga e gboro lu nle ni so one gbogbo nkan olorun ma se fun e iwo lo ma se nkan to po fun re sugbon to ba ti tele awon oro temi so yi to fe ma se oga pe to di daddy e nowo lo fe ma bi huwa wo bi wa so awon eyan to po nu olora de ko waju e tori to ba ni keyan buruku koja titi egbegberun lori ma fi koja o ni ri iyan ni pa awon eyan salai loko nisi tori won le fori ti pele nikan won le farada pele nikan won fe joga won ye joga nile won ni bo miran na o la kan je pon fi sise ni bi ise ton bi ri ise fi jabo lowo won tori won ni emi tele won de ni farada won de noro to da nkan kekere won ti soda riwo ko de sem to fe sise to fe gba ru e mora lati gba ru e sodo mo pray fun e gbogbo nkankan to ja lepu ati so lara re to so eda lai ni olorun le jade
1: amen
0: olorun le jade ohun to je asise re ati alebu re ati wahala re ati aimose re yi to so eda lai ni oko omo aso ipo ile ise aye aye olorun ti jade laye oko re de bale
1: amen
0: ni we first John 2 1 to 6 so yi pe
2: eyan mo mi iwe nkan won yi ni mo kan si yin
0: yes
2: ki e ma ba je se bi enikan ba si de se awa ni alagba mi lodo baba Jesu Kristo lododo ohun si ni etutu fun ese wa
0: iyan ni pe sori ni inu ohun to so da line ni ese wa en to wa le kakini e ko lori e to ni je kan fi ese bi e ohun ni Jesu wa ri elekeji we Isaiah 53 ki ohun to le so wada line le kuro iyan ni pe egun a ma so nda line ni ese a ma so nda line ni ai se ife olorun bo ti to ati ai noro re lenu si awon eyan ni
3: if you want make a ginger give me keep kokoro
4: I don't lie when I say I did
0: to wa le so nda line ni tori wa ma da nkan ise lo ni iyan lori David 119 number 176 119 number 176 yes
2: why you share
0: iyan ni ko mo pe o to le mo ye to le mo yege oni ko para sodo olorun ninu aise dede ati aini iwa ati ainoro rere o ma je ki on padanu to po o ni padanu to po
1: amen
0: iyan ni we Job 27 number 9 so pe
2: olorun yo agba adura re nigba ti mo ba de si won a le ni
0: nigba teyan ni wa to da to je pe lojojumo o na le wa ninu ese ka ni ko re ofe anu ati ibuku ko ma po si iwe mimo so pe ka ma ri iyan ni ba won nkan to mo ko le so da lai ni ninu eni wa re wa ese re wa aise daada re wa o ba yo kuro awon yan complain kokan nipe loyo yen kuro won aya ma so da lai lo to o ma gbogun ti yan won ma ba nkan je fun yan sugbon to

0: ni problem ma tori e wa wa o tori ko le ri iye ai ni pekun mo gbadura fun e wa pade Jesu okan da de bale iyan ni Zechariah 33
1: asiwo Joshua ni
0: asoeri o si joko ni waju angeli na
1: o si dahun
0: o dahun
1: o wi fun awon ti o
0: duro o so fun awon to duro ni waju re pe
1: asoeri re ku
0: bo asoeri re ko ni ara re o wi fun pe wo
1: mo mu ki ase dede re
0: mo mu ki ase dede re ko lodo re
1: emi o ti wo ni aso
0: iyan ni pare to le mu aini kuro ni Olorun Joshua olori alfa en to ti ye to ti yege to ti gba po alfa to ti wa ni bigiga satani de wo ni aso eri o wo ni aso ese o wo ni aso egbin o wo ni tiju o wo ni gbese o wo ni eni tawon yan fa buku kan ton fowo re mu sugbon angel kan yo si tolorun ran si o de ko gbo kini e ko lara re mo pray fun e o ni ri soro e mo
2: amen
0: o ni rogun aye e
2: amen
0: o da de bale
2: amen
0: in Jesus name
2: amen ara ra na le tin bela eja aduke lo to bra bayi la fi pada
3: bo ni sa lo mo lo o ki ara so ti wa ni ere po number 1 lati bi 3 years la mo mo ti da ya to kan yen lati bi 3 years mi o le fun o se tun kan pelu gbogbo awon eni but lati gba ti mo si lori ti mo ti wa lori ijo yi mo ti n sun yato ti ti tele ni la yen mo ti dupe
4: lopolopo
0: I am the last one. Ipejọpọ adura a ma fo jade lai fun yan looro lai lo kokan o ma ni se lo to won na ma dagbadura lori ase soro ibi ta gbara egbere lo ma se o sugbon ni se nitori tin tirin ba kanrin ikan ma tan fun kan ni ago mesan ni program ni waju gura yin asokoto road eyin te wa ni agbara eyin ti e wa ni lusada igbesa eyin te wa ni ketu adiyowe ati gbogbo agbegbe re akin mi ni odugbe ni gbogbo eyin te wa ni asore ati obere gbogbo eyin ti e wa ni gbogbo beyen de iju dey you love gbogbo en te wa ni tin se yana yesi oba sojo ati bebe lo pelu di bell eja pade o se pataki adodo lo ti gbo mi ni atabowode tabi oke ore eja ka pade ibikibi to wa ni gbogbo agbegbe yen ja pade yo dara fun wa bakan na ni ni ola awa lolujo wa ni eko lehin fence command yen ni kola road number 7 oikimale street yo dara fun wa anuari ninu wakati a sese Thursday la ma wa ni korodu legbe technical fura mi mansion fun yan mo de ma se cancel if ero ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16 e pe nibe yen WhatsApp ni yen pelu
2: WhatsApp e le fi ohun ranse fun to ba fe pe yin ko ero
0: ero ikeji only
2: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
0: Ero Iketa
2: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
0: pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kun ashi ohun ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 12 1 2 15 1 5 68 68 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gbo ruko church jade ta lakoko yin Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oikimole Ayo Parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 25 2 411 011 01 89 89 25 252 ko si ohun to se to gbe o nitori jo 41 elewo ni ta lo saju se fun mi ti emi o se mu pada nigba ti sam 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi need ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo dara fun yin okan yin a de pale o le pe mi si awon ero ti mo pe yi ti mo ti pe yen pe mi si awon ero yen ma gbe ma pray fun e gogun ade se ide aja awon account number ti mo ti fi sile yen na ni ohun ni ki e fi ohunkohun te ba ni lati fi support ni Echo Bank ati tin se Fidelity Bank FCB yo dara fun anu adide e te de support wa olorun a support yin
2: se
0: do polopo account amari yin ko gboruko yin jade e je ruko yin ma wa be to ra ma ko jade awa na ma fi oruko yin gbadura tori ten to fun yan ni 1 naira o gboro ri million o gboro 1000 o gboro ri esi adura o de ma ri ma ri owo iyanu
2: amen
0: tori po won na wa na ta jo kede lori radio tori po on fi sile olorun de ma kede e
2: o
0: ma kede omo e o ma mu ti juku
2: omo
0: de ade bale
2: ona
0: re ala o
2: isoru
0: wa ni ojo Friday ni olujo wa isoru wa ni Thursday ni tin se atan bere ni waju goro. God bless you.
2: Amen.
4: Gbogbo ajaga ogun lo ma ja olorun gbogbo possibility ma se yanu.
5: Celestial Church of Christ, Okiki Imale Ayo Cathedral 1, Tokale 7, Okiki Imale Street behind Command Grammar School, Ikola Agodo Ipadale Eko, bi awon ipade adua ati isin ojo Sunday se lo re o, gbogbo ojo Wednesday lo sose, ipade half possibility, laago meso wuro da go kan san, ojo Friday keji lo sosu ni so uru ma nwaye, laago mewa le, esin ojo osin mi ma nbere laago mewa wuro da go meji abo san, ewe, ni CCC, Okiki Imale Ayo Cathedral 2, Nikorodu, Tokale 5, Fasasi Anibaba Street, off Oyenuga Street by Technical College Okeota Ona Ikorodu Leko gbogbo ojo Thursday ni pade a possibility laago meso wuro daago kan san Friday to kan osu ni so uru laago mewa le aago mewa wuro daago meji abo san lesin ojo Sunday ma nbaye o farahan la mo pade adua wo yi oro re a sese Prophet MS Babiji JP Loluwa nlo
6: fara lo wu adua 0912628826 tabi 0805027562 eko lo pe
7: 0709 499992
8: from Lagos. This is
9: your
8: FM.
9: This is Jordan 105.5
10: station with a voice for